Ou sa fron nou ka fè preparasyon la pou mwa pochen, isi mwa Heritage Koyol. Kote nou ka celebre fèt Magritte, kote nou ka celebre kilte nou ad diferan manye. Pa sa nou ka fè isi a depi atchoman, nou ka fè preparasyon pou sa. Nou ka meto ou ad manye kote kachil ou kay kachil a yen ki kilte, ipi a yen ki Koyol. Se sa nou ka fè la le bon matin, Hot FM.

Ma haf kome an nou yo swè ki te kagade jwe a yo swè St. Kitts e pi Trinidad. Pa Trinidad, ay ay ay. E pi Babad, e pi Jono mwen, Jono kwaze bol la yo swè. Bo di a kabal mwen jwen hen a fom la. Ke bay la pete bol yo swè mwen do, eh? Le babad bat avan yo fe 19 runs mwen kwen barek kon sa. E pi se mwen la fe 20 runs wi. Pou 4 pitchet. Ay ay ay. Se ta plezi pou e Jono kwen bol yo swè.